0: but can you do so for labenye biya bawa? Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Morning, master.
0: Me pacho kase fe hen.
1: Kase fe dabani inside.
0: Edwa se pye dia ponya mesa se urade abasa ne dum ne mo bronye kase. Bra pani bra be humena menchira wade. Na wun se wona mo kwa mo ko sunsun famu se kwa ne mo ye sun. Na mi bisa se ade. Ho na urade sunsun da ne de kase chem se abrabo ne wo bo. Na so bo afuo bia enim. Bra menchira wade urade be kwa ma wate.
1: Ati.
0: Na menchira.
2: 0241746595.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yeah.
3: The
0: council.
2: And council. But you're suffering.
0: What's it?
3: Me paso the family.
0: Okay. Now. Who here in Bible? May the washer, a radina, a radia basani, 2 minutes and hold a yakasi, a bunty, amen. But up any, my woman said, a kaki CB Baby doing. But oh, yeah, dear, you ma.
3: What
0: say?
3: Fitting.
0: Now, listen, a cabby air baby doing, we are very careful, what? Because soon, soon, so be as our nursing a tear, the acoba be a quiet dear. Now, Eddie, a mania be air ba. Sebi mu huyanka, now catch my yen, she and a mania who are dear, my what? Because all the kind of crosses say, we do my crack of form. Problem be the sea where you do one at the cabby barber torso. My yen, she a wife. Yes. No wobble can't say hello. Hello?
4: 024174595.
0: Good morning, sir. Okay, sir. How so? Many wash out radio basani to menya kesi. Our penny mouse could be a bones and out of them. Then we say near
4: my
0: pebby could
4: tie
0: a bottle form. And we ask us
4: Papa,
0: but madam, my dear, we be a bow and start to form. This other kind of crazy, come bow and some, no problem, Abba. My dear, I'm your mother, my wife. 0241744695 Pentecost and swear down the chief. Yeah, quit here dancing. Make us offer call. Frame 0241 Open your mouth, Joe.
5: Major Sosofo.
0: Na a pome,
5: Yamia Dumu.
0: Me patch your flower, say.
5: Your friend, a jedu.
0: A jedu, if you find a buyer,
5: if you want fear.
0: Again, as you didn't radia, your person will cash in your median when you
5: are so for me. Why are my men who are dancing and an idea, my markets a fidio so. Now, my mamma can't, ah, mamma, and say, you know who are, let's just say, I'm crazy. I'm a shabra barseno. Now, my name is now for Fubi. Tia, I see you to Quayak or Libya. Ti die wo hwim kotena Libya ko bobra ti Libya ono na me yaduma kakra na me wo accounts bi nso wo Ghana ha eti na me de maska mane me nua ba bi aya me ankasa me ma me ba but me ni mfiri papa nti na me de scammer ne no na de atuma accounts ni mama me nti Libya ho na bra bom kakra kakra na na yesan ye se ye betoa so ti nya connection bi ene e di free Libya ko Spain ti ko she Spain na ba Spain no kasa mi nyamu no me kwa na me ni papers na me papers na ikita me no enye enti me danfo bia me ko hu no ho sa anom e pepa e no de boa me ma metimi di adwuma so no kwa adwuma na opon ba na ja ono so de ne de na ma me na me di akwa adwuma ene ye de ne kakran kakran kakran kakra ti mi nyina na me ya adwuma no so na me san me di sika e ma ne ni aba na ma ne de to maka osun mo Ghana e de ma me ti ya ja mwa mwa enti mi mwa da kulu na me son da ye me son da ene me hu me maame ankasa ankasa amose se matu kwan kakra na makoshe mu a memre fie Eti mante dae na se ade ache nya mani so ti mante dae na so ye ntimi susu hu kire madam fo na mene no ho zo eye dae ntino enya yibia so fo de di nwa be se na otwe mienu achi na me san me so dae kro na biem se me mame asan kan sa akasa na e de kire me nge me so dae so se me mra fie no na dae na mu na na mo sa police fo so aye dae asan kire me se me ni papers ntino omo de me e ko Ghana back so fo ni jina ana police san kire me ampa ne ampa kan yen da ene chi no ana police anka san san kire me ebisa me papers ni se me ni papers nso ana so fo mo bo me de me ba Ghana ti me ba Ghana no me san me try yes eh me fo so no ma ye papers ma san ko Spain ho because Ghana brabo ni mu ye den me ye bi ya ne nko ye mfa ma me ti me hwe Ghana na wo me account mu ni ne ma se no paper ne ye no ho na eye akododo e na me yesi na me diskan kan no ebe pe ka mato eti me koto ka e friend says printer iba ko na na me nim ka ni twi eti me pe driver e na me demand me driver no call terms bi se se me hu ka ni twi de a me aka sa meje na me di ma de ya dwuma o nti na me nim kware ni me to ka na hwase na bua me a na me kasi me yesi ka wo mu a na me twa nkontombo tina ye kwana kakra mami ye madwe se me sidan ti plot bi a me toka ka ne ho no me ye madwe se me kokukuru dan si ni no bi de si so sofo e ni jina e na ka no problems e started ba ho ti na me fi se driver no na enye den en kura ka ni ye mfa mami ti me su nka ni twi na no mu no so no so de kire mi twi ti me ni twi na me je ma ade ye me de ka ne kone na shaft atwe ade ye be kire me je abo so apai me se me kwa ha na me break se chese fita fu di a na edi mi sika wo ka ne ho ade bia so be se ne ade a ekoto a ne boye den eti na chese nya di a ka no so no e bua me e na me pe driver foforo se no e wo se me me so me de man bi mi se na me de ma driver ba ko na e bua ti me de ma driver foforo the same problems te be ba se no me ton ka no fat no ni so be time eti me te won ka na me se mo me tu ana mo ba bia me ko bia so no e mo ame tele kase ma bomu obu ti ma nyankun driver ni ba ko ne se no wate difo binka eti enye dia me nko ho ti sofo me ba ye akwanchira wo de ma me eye kotokuro ni etu aboba no me ye sa ne ma ni nyina e na ma me o ye obi se me fa nko pitipiti ka ni na o sa ma me se mu na bi so ane e frene se adane bose mu na se me fa nko ka ne 3 days ansa na me de o ye no mu ma de apiti ka ni eti me de se me na ne kro ka no na me de o ye no so piti mu 3 days ne so ya me kwa ko tu ka no me ko ya me bie me ka ni gate ba bia me si ane wo no e na me sa ponte tuntun pa
4: me pa cha wo se de ben
5: aponte aboa ponte ya yi
4: aboa papu ya ya we ne nem ye
5: sofo mi ka emfa nwu entu futro mu enipa ni da
4: me pa cha wo da ka na nyam bia o anadwo no na wo lo ko ka no
5: sofo ma lo ko no me sofo akita me
4: enti wo pese o kire me se wo sole ahema che na ebra me ma o eye adane bosam me na ko hohoro ka ne nansa
5: nansa
4: me pa cha wo na me ma o anointing oil eya taami ewu se fako petepete ka ni mu no na nsa no so ya wo kwa ko bie ka ne do no na watu ka na ko adwuma no
5: me tu ka na ko adwuma no
4: so fa cho sa ta na pese o kire me se wo koko bie do no na aboa papo
5: na aboa papo
4: me pa cho no o wa ede wo ka ni mu
5: aponti tuntun pa ne nan a ye kire de no egu me seat ne so ana nimu de no e de da me stia no eso
4: na je sa o twika no
5: aboa ponche no style wa ye e o me seat no ene me stia na nimo no eti in fact me yamo hye me ma metiatiam ene nipa pu ba behwe ye yi aboa no na boa na wu
4: Jesus
5: na kasa ni ne nemu nyamie ni me kware nie me akasa me de matimi afa me nsa anso aboa ni
4: na me pa ocho e firi mre tenten na o fa taami taami e wo oyo ni adane bosem na e wo horo ka no na saade no e biasi
5: so funu ni hu bi da
4: Jesus Christ
5: na bia amerika ni kwa no problems it is since madam for driver ni ka kire me ameba wo nchen e be ji sem na ko horo ka no and is me de oyo ni petipiti mu a 3 days na ansa na wo share me no so ye no a mi ko tu ka no ene me ko san won wade no kan ni
4: eti aboa mo ye ne den
5: so for in fact me na fofo ni be twi aboa to fofo mo me dia chese mantini ehu aboa mo nti no mantini anko aboa no e na boys ni yeso ni on be se aboa no eti boy ba ko dimrika ko fa crazy any manches buy e ene ni ombe piti piti digu abu wana so shuye gu no so na omu pa manche suso ene mo sofo se kano me pakino ye fiye eni mo ana se dede we koso ni nano ya miyele mi nukwari mi mami enti miye mpye ah mame hade kodi ya ye koso ya me mwa me gini miyano mu kituwe ni nara eji ne jina hon eti mfa tima bubo me se me jina hon ameshe ni ye koso na omu nadi jane tuwa buwe mnana me tisi dede ebi pai obi tra mo so wo ye fi yo ho mo sim yo mo sim yo mo sim yo mo sim yo ene so mudim rika ko fi ame maame ese ne ho sese ne ye se mo ne ho sese ne ye se mo ene ne ye
4: ebra na okmukwa ene mo maame jada ne mu
5: eja na ne mu na ne ho de ne sesresan no hu ni tri mu pram ne ho se ne ye se ne abo ane da ho a ho se no sa na maame ne so eye
4: Jesus Christ na edi e bent na maame se mo hye no
5: so fo wo kan ye kan ya onu ene bi mi sai dwuma ni nyina
4: dwuma ben
5: se ne ma na onu meme oni me papa wo me ba akope ene o jaa me papa be ware Mr. Father yi
4: te se nya papa ne jaa no
5: da bi
4: oni jaa
5: o ne jaa me papa
4: aha
5: ene o do be ware Mr. Father
4: wo ye de hu so oni jaa o papa
5: enu me ya asem wa me papa ka kire me
4: okay
5: se ebe hia ne biribi a o kwa hutirim eti bra kwa hutirim na mma me se ya de obetimi aware bi
4: ne se o be so cha me se ma mpe hia
5: ano dia sofo mi nti pin kan esa babu o no betnam e ti said you to said you no betnam but mama me dia mpapa se me mama se ontime ene ntina bi
4: na me pa cho oba pani o won chin ye
5: sofo me mama ene o de me aba ha se no
4: o mama ni
5: o so odi machi no ma ba ha se me se won chin na me ba ya me be ji san o yo nani semuna no
4: enti wo mama we na o se o mo shi no mo shi
5: me mama no no
4: oba
5: mama o te me wo me no no na oba me sa aboro no
4: oba pani pa cho ben ka se fidie oba pani apoma
6: Oni funa mi adu.
5: Me pasa ron mi kasa kasa dendin.
4: E de wo be yikan etisa na asi.
6: Eja be menna. Me honye etisa.
4: Etisa sesen.
6: Eja me be ifu.
4: Ba ye de ahin bi de ni pa na se de ye ditu ana de ye de den.
6: De ye ditu ye de se ne ma.
4: Sa ba ye ni bi na wo ye.
6: Me pa cho an.
4: Me pa cho. Enti aboa no. Aye den
6: abo ana
4: ye aye me mama because ka wo ba na se watutum aye den na ka ya tutum abo aponche etimi ko tena stelenim na me pa cha ponche no ye wo den aye shi aponche na chinchin na wo se ye shi
6: mo a won kasa mre enu guase na banti de obi ameka
4: ene ye ka
6: abo aponche na ye makra abo a meta na so diku adidi
4: wo ye obeyi bu ana na se na wo fa de ku adidi
6: na me ne na twika no
4: na se dru na dwa ebra oba na pake kana se musum de kana kwa ye adwuma
6: ye
4: ade ye nche se ma de kana se ka no
6: e de fa ba yifo na na dwo
4: Jesus Christ
6: ye adwuma twika na pa ho pa
4: mo mo de kan twika se ade nche se ka na de kana bere ye ade ye se oba ne de kwa ye adwuma se ka na kasa kasa ma ma kuma de kana te
6: e je ye ne kure me ba na me mpa na se
4: wo mpa wo ba na se
6: e ye ni so wo mo me ne ne free han nu a
4: ani so wo mpa na se ma na hu hu mu
6: wo mo ani so ade me ne wo ba te me mpa na se wo ma kuma
4: ade ntra
6: e je ne ye te ne se Ni wa papa tonight. Na wale be ma na ma ko a. Ti mi hwe de na e kona. Afi wa pa ma ni sika nyina nsa. Nye ma nyina ye basa. Na mna papa ja, ntimi ni ja ye no papa akwara ko ni tonight. Nti mi do pa no. Ebi anko ni.
4: Nti adent na wa ngasa ngasa wa ma na wo hu wo mu no. A wo ko wale ya wo hu wo mu no. Wa anye wo mu na wo ba pani na wo ye no.
6: Ah, go bi amani ese bi. O papa no wan yi na ma me de ne sa.
4: Ene ma o de ye ne sa. Enti akwa oba ne so da ye wa kwantu mo hu se wo se wo mra gana no. Eno na wule mu bi.
6: Ah, me frere ne wosunsun, na me frere ne kra.
4: Na wo frere ne kra wosunsun. Na se abrante ye, nya me do wo. Ti ne na urade da ne ma bi de ye den. E kire
5: ono.
4: But ono so no, na da be jidi se na wo kwa asore.
5: So fo na asore ne na me ko.
4: Ana want man ten ye mabi ase ehunu se na urade pese wakasa wo ho
5: man susu se me mame betimi aye me nia waye me
6: o kwano tu
4: wo ba pani enti sesese no de na wo ka
6: me menna me die sesese me gina hanyina na ehye ma sesese ehunu me nyina hanyese me enti me ni di me enti me na eni mugu ase na ba enti die se no wo se me ka ma me hoto me enti na ma ba enti eja e pa o cho ku tu je da from from bon e teme
4: abone ne de urade ne de be cho me de mi ntume mfa bon e cho
6: e wa she me mi na mo ho ese me wo mpa me ni eja
4: ah se u sre wo nyanko pon bon e fa che de o de be cho ni se o be yu ba koso wa ye no ana se sen
6: eh ama ni hu ni we nyi na eje mi nkoso nya bi
4: o ntume nya bi
6: e bi de bi de
4: e ti be ye no nya ye mfie se ni
6: oh ene de e ye fie ja pa de Enye dia mama.
4: Enti wanga sanga sa be kan wonsa ne mfie se ni.
6: Mfie aduenu nie.
4: 20 years.
6: Actually, ye.
4: Eti diye bi na de ba ye na ye.
6: Oh, dem de ba ye ya ye ni se. Me ko fa ba me bi mi di kumu ni ba ma.
4: O fa o ba ma wona na tinu kumu ni ba ma. Ene diye bi mu.
6: Me ba ba ko susu. Na o ye adwuma won kran. Na mi ma ka anu ko hwi ase. Na ka anu to ye ni enu mu ja.
4: Nti mo ba no su wi.
6: Ai.
4: Tu ni mo ja ase ka fa.
6: Ko susu wona na me de ba atenase.
4: E na wodi wan kasa wo ba so ba atenase.
6: O ni aba wo wo no ko wi ye.
4: O kwa wo so no wi ye. Wa wo ba. Nti e ba sa na aya na ye wo ya.
6: Na se eni suwa de ya na sunsun mu de. Bi sun ni nyina me sire.
4: Cha se eni suwa ne de e ye wo ya ba sunsun mu na wo sire fi se de. Wo pese wo de ba ye
6: na ya. Na wa ponti area. O ni ya ni se.
4: Ati efo ni nyamema hwe wi ase ena ho kwa wo akosi amankwa so ye ma obi abaye obata kwankyere no eti bayifo eti ma mesese die na beka kyere wo nyu amam kuta baye omode ye adwuma se yade se ye busuafo e de na beka kyere wo
6: yo diefo me die me ho sese me die meka ne se abaye yi wo enya de papa wo ajapade na wo se no a enko se hwe na wo tija ho na wo tutu wo e jare wi se eku sa wo ba na nye wo tutu wo tutu ho a obati wani nye jani ba kukwa nso ma diye na wono wano emene inti wuse ya wadi yenu unyadi pape biya mekanchi minyo yanu mabe ifuo se wa monsi sa mfuri wa makwa mwone hu na makwa ya ama mehuanchiri mibia ni firi miso na akuni papufrosu na udifu wa miso wabu wame na mehuanto me wai
4: matimame ya bebu wao jina hamame openi openi
5: udifu
4: Edie na ise obeka akire tiefo na sesei no ebra wo ma me kane no masem ka no de kwa adwuma esei biem
5: ensei
4: biem
5: ensei
4: because me also ba me ka ze sunsun obi te ka na so na efie nipa
5: sana
4: me de me mu obi adi ntegi akwanchan ne kokoye sesei de wo te ka na so na wasole sesei de na wo ka akire wunu yanom obi atoka wo so de bobra wo ntumi obi ka wo kwa adwuma na asei obi abra bo wo hunu so edie na se wo ka akire abusuafo na etiefo
5: medical madam adam fo so no mo ase wa chere ne ka achi se bisa urade Sono na kira me wa kira kwan a me de ba ya mabenya sa dance die. Ti na me ka kire me nua no mu adofo mu tie me nyina na se. Wa ka e hawo ana se bibid e hawo no. Onhwehwe odifo akwasi amankwa kira kwan. Na onfa ne hawo ene ne dadwe ne medan wo. Na me ni me se erade ebeye onpa ko na bisade e ama no.
4: Nya me nhira o twa me abantu. Abusua we ya dane bo adane bo.
0: Ano pay utifie eye den odo fotie ena dwa den ena sunsun na efa me so eye sa adwuma no ama nipa ho adwo no afiri ne hawo ene na mane mu ba bia wote ba bia wonam ba bia woda me to me nsa frɔ bo moden mayen hia na twie dia mponya me na madom tumi so ede ne nsa be kan se yabo dwia ana ya to adu eye twere ana edam awo ana smoke pressure ana asthma osa ana fire blood esichire yale ena e how bra sisiya de na e prao wonsa no nan ena e tititi e de na e tete wo e de na edi nya twie de aponya me na madom tumo so de ne nsa beka wo wa dance ya me papa no edi ye wot na se na wo dwene wu di sampa wiase enye fe wiase enye fe bomode bahwehwemiem na twi ma fisu na ma na bibi kuram e wiase nem duaso na homa de huro soro abrabo no enye tena sa ye sunsun wi ase abrabo bra sunsun bi ene ni ni me koso be kire do be ye oba ha wa fode e hende gana wo de boa for radio program ye din komo ni na be ye bi a wa na abetoto ye jina so aye adwuma de amao e si ye na di o ma ye bi adi ba bia wo bi a meto mensa fro me okuma se bo kanche pentecost ni me man asore dan echi be nya ka wo sofola e di ababo kanche e su ye bo ip to be nya bi aba kenya tia pampa so be nya bi aba ba bia wo firi be bi a wo de je number we na fre
7: 7 4 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 Beko na hobi sana kwa so DC ene di Eurade aye. Openi mema wo ache.
8: Ye aja obrimpom.
7: Na apoma
8: onya metu minti bibia aboko.
7: E pa cho ye fra wo sey.
8: Ah me pa cho ye fra me na uusu ansa.
7: Na na wadalo ma ofri fa hene bae.
8: Me pa cho asante mampom.
7: Asante mampom. Na na wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunyana na se ombeso beka.
8: Ah so fu we de misero aja. radio ni kwa chiri bibi nti odie ekronia mfanto kakra but ever ze bidin na na usu nkwa me boye no santi mampo ni pepi ni me ho no mpa
7: apani na na wadaloma ede na esi de na urade aya peso kashe nya meden ene monyam
8: sofo die dika nya min shirawo na tiefo zo mutie wo no omu nso enso en nya omu nso en na wasemame awa de kese ya nyankopo anam so aya mame sofo medi wo hene ekobe 25 years ni na sofo nempenyimfozi ntuma akata ade so obempon misisisi ya db ebenyim printra me so misisi ni mikotwe metnase ana menase atata minimudu nse mia so na atom asofo enam so nze be maso de usisi ya wo ya pe asabi akoso be mem asofo me yele na ana awotui sofo mintimi nko amasese oban kwa twetwe fa me so sebi sofo ni akunwa kwa ya sebi meteso a ebi kwa sebi nka me besa de nka me yele kwa kwa ebona wu machi sofo hifa na memfa nko ye islam chini de apa ya lesa sofo ni sa yemfusu de sebi ani akomfo ni malamfo ni mpeni bi ye fra sebi ombo aye sofo ya titi misisi ni ye di nu ohim ni den na ya den ko ti da akuna mte wonka o radio so ti mte wonka no mte ni me bi ekoso ni sebi ngama ni ngura wo chiri mu no nti sofo wi bi obiti mi abo mte mi de sofo paran bai mi de enso he na beso he because of sense of baby mi tie china stara me want to men mi de mte wonka me sebi beso ha ye dai ahwe ti mi pa ye no so for okay hinta simbi chire mu am hu hwire me afri se so for makonwa metena so se bi yedi asema metena so o ka chire me se akonwa no bi di bibi abeshe akonwa na se abre minimum da do kan no so for no madwini yam na ti mi anka se mi kofie me ko hweye no se makonwa ni yetimi etwa ba bi kitu mu bi di dry dey abeshe se dru na metena so on ana se abo wuro mi sisiri mu a e di sisiri ya de na ye de abrem sofo mi chin na mi ko je duro a mi nu maduro n kura na eduro se bi sofo mi hu sa kira yimpo a e fi se se minimum sa kunya ni ndi mi sa ko tena kunya no so a na fi de ya de na sa ye de ajaji nsamu enu ben hospital ben kolebu ye di mi se mi fi die mu mi sisiri ni mi ko tuje e ma mi hu mi so e mo ti wuka sa se mi chire mi hu dwire me no ya de mamla ka ka jemse ode mpa me kwa me nkohwe me kwa kohwe makunwa ne ho ya mpa na ade ne hyo me sofo ya de bakwese se di kwa efanses ka mi fie kwa na ho ka me ka se bia bi kwa na ade akohwe ho pa sofo ni mi fie ni mbe bia makunwa si me kwa me kohwe na ade ne hyo na de mi twi ade no na ka se me mfa ade ne na mde ade mba na wo ya ade sofo ya ade a se me sofo mi enu nwi aboache buachi anu ni me pra kunya no ho me emi nwi anu ni me pra kunya no kunya no wa nya no se wonu ne di makube bi akoje ade abeche osese be ya enke misisi ni me na mebubu ogu dem na nka kunya no se bi ya kaje se be ya ale fodi ya ye mfa kunya ne nyede e ma no
7: so fo se nya me adom ahoto aba
8: ah sofo donopa bitimi ko pressa be 30 fi
7: na na wadaloma sisi ni chance ya se ya wo ya no edi be se
8: so for me the minimum wa so for best 7 years ni
7: best 7 years oba ha so boso me se na wotwe se ni
8: so for me ba ya first afri me nyata dugis
7: na wotwe me ensa
8: na wotwe me
7: ti wo hwe 7 years ni na wotwe me ensa na sesa ye ewum
8: so for me si se so for me kutu ade ni firi wo ifi me ku ade ni firi akonya ne nchem de ba ya wo ya ade ma me so for ifi wo bim ne se mi sisi ni yirae se mi kutu bia ni yirae se me nase atata no ayire so fu ma hu de ye ya etuko ya efiri opepem ne e ma bi
7: na na waka wakunya wate so se enye enada
8: so fu me kama kunya tuntuma mate so
7: se de esi ene de urade aye na waka
8: se bi fache me me so bi wutu so fu se ma ni efiri me che wo
7: ende ene kule
8: me ni efiri so fu se bi na mi adu mabobra se bi ka akura ye aduma kwa nyi kwa me wo makoma ko 5 izo fo yamba se bi se mbi choku ndu ba skabe na ade be mame me ba se bi se bi lankuri sa na mbi se bi me awu se wese mi yusu nti se bi bebe nyankopa ade mbo bo bleduri me be twantro wa se mi we hu se se bi me nyale yale ya de bo enipa bo ma na ho ana
7: e na nti de na be ka chire nipa o ti akosi ama nkwa
8: de me ka chu mu se sofo na mi nshira wo
7: amen
8: se de wo fo nsu nyine wo nu mu ngasa no tiye ne sa ujuma sa ne dube ti unu mwa nye la jisi bi wafla apese wote bibi wana suma sa adu waba mi madansi unu omfuntua na mwomra omfuntua na mwonye day mwomra mwoba miwejidi ese ona woyalie nse problem bida wansu wano medie denisi si yadi yo banyanko pwana musu tuwa se ama mkutu gri ama mtuwa se minimu bi problem bade mekache nese omra wanchai na nyamena wabu wa unu obabu wame
7: ebu sunyadi esi ena nana akana osu ba osu binya adansi ebu abi sunya foni nyamema ayo di fo akosi amankoe ni mepa pedi wo menchen ena no pei ebe ko no ho busa na kwanso di esi ene de urade na madom tume so aya ama no openi mema wache
9: ba jo so nyamnyam di fo
7: e pa cho na pome
9: nya obade adom ne wa mpa ba adom wa kwancha adom tume ho meti ase
7: openi ede na esi de na urade aya ama no pei pese wo kashe nyamedi ene monyam
9: di fo na pei mi ba nche na nya boni na asada na mede ma wa se na me yare mema mu yare mtu sha na emu akika mena nsu fita bi efimu ba na mechia na ntia bodifo mi hu kumasi has radio kwa menko so me asofo menko mo nchanyi shirefe mo sa sofo wo so ma komu nyina so esi odifo asu wi se mema so esi ma sofo ma boka na mitiu na wotwi ba ko ni odifo na me fidu nka one baaye odifo bra me ba wo nchanyi odifo nya mi shirawo ye se me nchanyi nya medifo ye obra wo chema kwanchira me ko ye no odifo me mi sufite fi mama mo bawo de we ke kamio se nan so so gu hun na ni nyina jai odifo nya mi shirawo odifo ade ba ko sa ma ko na se na ma bi letika store ewo dun ko wa na me tonto na dan hun nya ma letika prayers but ye en toshi ban shan ka so ba ba mama mama o yubi aye ntwema o ye na ntwema sam na no odifo bra me ko yisu ne mi sto mo nya sample na majiska odifo ntina ma na meto na ma bawo nche yakobo shirawo no ntina mo ntwe no kasi pa nyamishira pa
7: me pacho ya flow say
9: me pacho mi ni Mr. Watch
7: Mr. Watch le wadalo ma wo yale ye edibe say
9: odifo ba ba mfinsi ya ko mfinsu ni
7: wonya ba mo yale ko ba sa wodwo nso a ne mo sisu ne nso fita ba na mfinsi ya e ko mfinsu
9: me pacho ya odifo pacho
7: na o hwe mfinsu atwam ene na wo twepe a woni mi share na sasa ye aba
9: odifo e won ene kwa na e mo won because in share from my so odifo aso fo ma o kasa ma bom nchenshu story me hwe entin ku kana mapaba me nshansu ye be ho na me radio da de be ho na miti afika mapaba na mu ukase me de se se makobia kobia kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na nne ma me tu hu jidi na ma mba ya odifo na wotwe ni nyina chai
7: ye da enade ase abusua we ene ne esi we ne de urade ye se wo so ba oso benya adanse me die ne odifo akosi amankwa
0: urade nshira onipa biala a wotie enshira efise wa ye enshira amen. All of all, oh, I dance here, me and son, and then me ma utie ye. Yani yase me ma akuma ed, in time pese utie me ma dance here, no se ampa. Sedye mutuwa na mwomba ye, na chiedia mponya me fame, so fifye niye me chile wa msumu sumu niye ma umunye, no mudi su ye ye, na ahoto aba. Yamba peyi, awe di a dance here, si ofribu wa si, watuobu oba akukumu mwemi yinu, oba enu wa yare, sifles ni gomomia, eh hano. At the same time, the human sign, you may enter my man, and Radia Dom, and Trimana and the Jedi Coso. Yare and so echo. Shall we hear a dance here? The Pachawa will frame and Mr. Ready, the mean to me, Fessy, and Mr. Sorry and one frame. Shall we hear a dance here? I will dee. Shall we hear me? Or the four, or see me by what can him test him be? Or see me put the enemy, you know, Mr. Baba, so if he's a man, Nanty, me chinchini. Mammy, papa. She papa obo as e odu nkwi wose asofo be na menko wonho but who can assemble akopbe na to makoma so the bible say ni ba mo so hwe ano pe wo de brabo kanche be so hwe wo de brabo kanche me wo pentecost any roman asore dan echi wo de fa wo how for man ye bra say won sa na won na 83 obi de mo hwehwe won tumi na sisi yade na april e siatika na e how e twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma ulcer ana fibroid me pacho e si chire yale ana se stroke problem ben wo asase ho manso to ana mobra wo asemo court come for women ti oba ma ho oden e na atofom yale e be na be pedue nu problem ben na wo firim problem ben na wo fam bra men fra wo kra bra men hwe wachi e ye den e de so pass so be di dance e wo ye go do juma emfanse ukwa asase so ko bo test unya wo de escalator ko sisu unya bra e ye ntwema bra e betwe ama ye be jina juma na ma wo be ahoto mi okuma se bokanchi ba bi biela wutemu manso ne mpotemu
10: kuru biara o manso mpotamu anwia nkwanta jakobu asante bekwai atobi ase akonfidi breku asinfusu praso fomana dompase bogesanwo obu ase asqua asqua junction ana ase akrokele dunkwa ayamfle munyina amfa kumase ka mbesi santa ase run about we be santa ase run about no afa trotro 2 cities abaso folai we do so folai oso babo kanchi eye 5 cities ube si Pentecost asore nanini udu sofolaya menfo kade jine jina kwa anubi omachi another total station ho umu lego proposal asebo kanche proposal asebo kanche usi Pentecost asore nanini huwa uweze mfutukwebi asore nanini mbomisi yebubi ya take mfutukwebi da ho ufa asua miti bako pe ube pie mkwanta na yesu koko ure duwe ho bupa madie bisa wansu uwe sofo ama nkwa ebe utie mi bofudu kochi pechi trebe eprihemai santasi enyine yemfebe mla sofulai ahojo soko bayampa yoko anguma kunkoli yemfebe mla sofulai agreke nzima kwa mwase yabi yako somo chedi ya fuwase tebo mnyeneso yemfebe mla sofulai mepacho atonso puto jeja ache pramsu kukufu adeja esenso kontansi nyaminye nibu poso febe mla sofulai anakeje tia pampaso yenyinebe fubo kanche kani esi Pentecost aswada nini jenombe hii obana midiye ni afre 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 0273 5285 mampo kofiasi nsuta wa wutie me techimai kentampo ene mkwanza atebubu wa manten ene mpotemu wo ebenada shiame wo edwira mepacho inside Kumasi dechamso kroflum asumase asokwale mampo pako so airport runabout ene anaga junction sa mpotemu na Kumasi ya stadium Asqua ahinsan bantma abrepo janshi kegetia yenyina yemfa bi mesi sofolai kenya ase ablemanto abonwire sa bibla kegetia pambaso nebra take adwase bedu akukotei aha fumesa oyoko banko efijase pumawu dwaso nkwanta sankalebo mfa etiwane ne mpotem mepacho sa bibesi take blasofolai from 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 kana do fa ebu akwa obesi IPT o do fa kuropon a ni wasibu kanche wo de wo ba bisa fo nyira kwan wo ba kwa djuma brante me hwe wana wukọ o ba bo a ho obesi so fo me ba me mfa sey mi ntumi nka ne fa wo de bo a ho bela e hwe ni mamu nyina susu me chere bebia wana abetoto wo ba ho a wafo de de hema gana eye de na ile so pass obedi adanse ye je number na me so le bere na ye bere number ne ya ho do me nsa wo frewe na ma frewe wo frewe na me mfa de mo bi kasa de bi kan eye 0241 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2: Bokanchi Roman and a Pentecost Asodano Nechi or an radia D4 Akusi Abankwa Ewo Faka Ewo Sufolai Anasebe Faka Ewo Dum Pampaso Ubenyakai Ibi Ewo Suyabua IPT Suyabua IPT Hosu Ubenyaka no Ibi and of a Tanoso Apatrapa Junction ensu ye bia obenya ka na dia kopie mu ewo bukanchi nyame isha apostle mfal ko dru fia sumtwem ma omoni tie soa alishie amena me ho eba ama ibeni achre House of Deliverance Ministry on asuye ewo anomanye empatasie
11: sa ko sie bia ye na ma bra boye ti sa le baba ye Jesus.

0: ade chima ma ma nyina tena se anwumre soso ayo ba de ne pe na no chikonfo soso de tra cheye na nanu jeta ya chi ene tena se yi ye ma nyina dwuma mo tena se nyira 104.5 fm so ena sabre waso egu a wuti no ewi ase mo sem dwuma de soso ena ye duru so yi efi sabre kopem se nundu ebebo no ensem soso nkwa na eba ena nya sem keto akra na uda dwani Facebook sisi na hwade join in on Facebook in Shira 104.5 na ubehun se ewiase empanika so nsem wodne bebreba ye boom ana ye ho beman so so a ye kujaw papa bi kwaye na wodne hodi so waduro ya na ekase kurobi wa kurobi toaso na magani amagashia so ehuna magan wo ho papa yi kwaye no akwakofa ayi bi sa ayi ayi abrofutu yi tintiri bi sa 224 sa 212 ni bi ai ana ode sa ke on tiapa kamu ujina form o sa do hritu no aso na hritu no aso na ode sire bo ha bra bra ha de be ha de be si awiye be hwe be hwe na manfo o tusu ka gune so na ode tu ya no na sine bo na akro keka no asa yi ya sisi kentia jine huwa bofrense mu na adia fedi yebe siye papa nesan wadi tuwe sinibu wakroke wadi mensem wadi mensem na hano yebe suya bibia fisusu msemu se otumi esu wa sempabwa ano wadi tuwe nidi agro na wadi fese tuwe mbe filinu se upe se wadi tumi ya jumapa yedi enesi fom wadi ya osempabwa na adia fedi yebe ye wadi ya fedi yebe siye uusu wadi tuwe dru uba tutu ya waho sempabwa hae hone da hono wawu enyese ayo wawu papa na wu oh na enyese ayo wawu na da wawu sa ukwa dwa bwase na osu ubidi udi tumi baya juma ya mfaye na enshe mpabuwa mu papa na wu wala kadye bra Facebook inshira 104.5 inshira 104.5 yesi yedi asamde ba ya tuye bwase shushu mpa zani ya kabi papa woyia osa efendi kwa brachere wana ya mante hene wa ya mfoy anu wakwa yasi anu wakuta tu shewu chese niyama wanho niyama wanho haa udi mensem eja kwa brachere nono eja kuwa nimu kuwa nimu yebribi yebribi obejatu nimu obejatu nimu haa wakroke wakroke na wei sabi nifaya nisei wei obia yase akotu tutu edi tu edu sede ah wona da hono kikirada kikirada gabi nebo ono anebo odi tuori sinebo
1: gabi
0: oh odi tuori sinebo no toye
1: odi tuori sinana ene guni na guni twa munyatiti
2: ngude hwe ani
0: oda hwe hwe oda yahwe kwa bafa so tuna montrase ai
1: mi si odi hwe ne hwe na yase ne guye ngude hwe no ene din
0: Hi, what are you? I was your black Facebook in Shawan. What's what the idea is in Boya?
1: Anyone want to?
0: Okay, you and I are baby.
1: One, two,
0: what are you? I told you also about the baby. I would also have a family. I would say, if there's someone from Superhadian, we knew beyond Fanagin Emra. In Shaw 104.5
1: to finish an intestine, I need a testicle.
0: How a crocky, a question of crocky.
1: Two different. Wode mo hwe ni di.
0: Aha. Wode mo hwe. Wode bra. Wode bra Facebook.
1: Enye ne bu no dugu. Me
0: ne dugu. Ego
1: ni ko. Asi asi na asi. Ma ma cha cha cha. Ti odi e wode ade akata ni ntui. Ma cha cha na yasi ya. Na yasi o si na abdo mi honu. Ana odi gu ene bu titi ni hwe nyina.
0: Aja mun tase.
1: Tele hwe nyina titi ye.
0: Aja mun tase. Mun tase. Aha ye no mun ko.
1: Ya bro. Ya bre mi sa tutu tutu tutu no. Mun nim tro no tro a. Mun jai. Where would you do some
0: reverend? What's your grandma between room?
1: What do you do? Send the queer guy.
0: Sir, and I'm a chair auntie skit to wear being papa in the video funeral. Who to me, Shampa one could display so yet a young comedy. Our banner and animal to all. Now, wouldn't you could be?
1: What do you say?
0: Wouldn't you be home?
1: Be a Nagana be. Why, you tell me through the whole crown, it's a bit. You be display ni
0: ano kra no me de me fire no me be wi ase
1: de fun kwasi ye na be display
0: fine fun ba na o ye de hie ano panyina wanyini wo fie ho a na e to atwera tu na nyen kwototo sa tu wo mu
1: oh
0: pe ni ya ma na kwa ba yɛde ne kwase ne asa to
1: pe ne de e pakra na hwɛ sora
0: enye pe ene de motoa kwa koto
1: rap akwaji tru asuja fo ka na tru ja fo na use no please
0: e de kwa yɛde tru ekuta papa yi we nya himfie tru
1: na papa wi odira wa kɔ kra de sɛ wo sɛ wa wa dwene nya adwuma kra papa panyi ne sɛ a be tru mafo e tru na nanom fo onana no bɛhwɛ wo ho de asua de wo di tru
0: te ene na bonte
1: sɛ wa ben o sɛ nyɛ bɔ anya me kra sɛ da na esi no a kyɔ sɛ masa bibia wo yɛ no ya yɛ yie to bo ase apia wati asie wa hini ewu ye ko sie ni yesie na wie eyi ase ni ewu we na ye yi ase o
0: eyi ase
1: ye ye yi no enti de em de kra ni ye me ye me de kakra ni se o se e ba sa na ye na stop e
0: o to ma yeso ye o de mo fa
1: no
0: ko ye ye
1: ana bo no sa no kra de hwe hwe di para ho na
0: esa obi anso anso
1: na se da anye nwanwa bia o se du so beba
0: o mo ko ntina ne sa peja
1: o na na beba na na beba o na na beba na na beba o we we de nye hu no mo tam de ne ko e ke chia se be hu hu zi tu ne
0: se wo wa o
1: se se wo na ne kan no wo de ti na ya se ya ano jim tete ne hwate ne kwate se ne jom ko du e no ti next vo ye no mka cho mka cho se se ne hwa mu nyina aba na hwede
0: yi
1: gwa bonte ne hwa ma ba nyina yi gwa bonte sa na do ma de si ye do ma di ne ye tu
0: atwa ne abrafo
1: abrafo na hwa hwa na tu na me nua ni
0: Nyawe.
1: Mimi yako fiaduma.
0: No bondi.
1: Mimi yako fiaduma.
0: No bondi. Kufiaduma.
1: Oti asie. Etututu. Yo wo.
0: A baby ane de ose.
1: Etu o. Utu baby a omo tutu ni. Etu utu a yemfa nhwe famu. Mhm. Ehwe wiem. Omo tuko wiem. Na wo de wo ya wo se wa ben wo de hwe wa ya ase. Wo be kom kra se bisabisa bibi kra enu ana dwen kwa wo ba kra dae. Nana no ni mebu okro mompe bi kra na junior kalaspa bi ko wiye bi a ne ma ne ma bi a ho chere ne dede a bi a edom ni ne mentu ade chi ampepre prepre bi no wantu anko dware
0: na ko fa ne ma gugu ho
1: ko fa ne ma de gugu nana no ma pawo o ma pawo na de me yen se hwe baba panye babi ani mfie na duro mfie duro we nye sunsun sem bia se nana no na plan ne ma se se de obi twa so na se de obi di obi ani mu e wa wa dwene da otrim na wa nyene yie e chi wo mo di eduro no saa na akwa bi e so wo henhen okwajiji no me na se wadi eduro wadi eduro wadi eduro mbo no ma ne ne yen omo bu na twa ne sa ma ne ne oti ase e ato wo so jire nim wa ko ho ahwan bokina afina meba no di no ba hese ye ma tu o tutu no na akwa ba ko no doji ye ni si wo no ani nua so ni ku oduo ni nua no muso wonu amunu ebu na masebe woni gu no ho ebi obo dane nti ebi twanto sebe mani mu ara mafa nchebe oh panyisu obo ye mense bibra ye kuja o eyi aba ye ye ye wonyene poto se kran kasebe obi a discipline ho obi a hwese
0: sa bra mamre ne amane ne ye
1: enye wemu wemu ta display emrante ehine emrante ehine we emrante ehine emrante nti dia anda ye dai
0: kuni msasa adie we ignorance say ya bi na manso ese manso ana
1: ya
0: aba obi wuya na obi ayituo obi o obi ayituo nipa be 20 pe no bi asa ndia se ne butum ada na ese eduru za level
1: san ne mana ese ye si hu kwan because enye ba bi ara ese ye sa adie no ana we nu kra na ye ne kosu yakosie bodi na wie die bi what say man sha ye ye ye ana ye afa she be true to be am obi prada because there was
0: bibia ye order
1: omo mo tutu o mancha no enye so mo sori ana mo tutu
0: omo ye well trained
1: ye said that a tell omo say bibia mu na mo tutu ni nan ye training omo say say na tie man tutu ma na nye say ehwe nipam etu ye rehwe soro ye ni say ututu na say na tie na o de wan ye baby so the card is ni bo ana obo mi a
0: etu
1: otutu ni kwat obi
0: a omi a kwat anto
1: anto no di free word ko see from me e bo jino se no di
0: sky bounty
1: because na naben na naben why say do no e protect you na die e nya we ba bia se badwam
0: che say o hwa de na otutu ya hemfo na to ko bia mo binimu
1: debi na so mo kwa wo tututu no kra ha ma jo mo kwa ma so no ti che, onse tuwe wa akoba ichakwe tu tu tu na wa suma yo.
2: meme da ko bi o tutu o ma sun ma
0: ba bi akoy e
2: ya sa ko
1: o ti ase he ye tutu bi na wa dwin nyina ma o ye beta twu na wa don te bi o tutu cho no too much
2: tu ni bi jina ma sun
1: tutu no too much
0: okay
1: she ni pana o ho no sabi se nya nya da me kra na bo a se video no an edna de akoy
0: ko tuku obi ba
1: tutu no to fa mu na nka ebo
0: mo prepare wo mu kra
1: kebe ku ni papi kebe ku ni papi bre but we dey nya min cha de
0: e fa ono an
1: so fa ono an so na wadi odro na o try ho
0: mo
1: sana ayi ayi ayi e for to fin so na mo ho ba bi abante ba ke so akudi ti odro ye test na hwe omo maso atuti
0: oko
1: anfa ekuno nti omo hweye
0: okay.
1: Omo ajem tuma ji nro baji nro no
0: mm.
1: Me very careful
0: okay
1: because o nyi ho ni bebere ya o ye ni mabi aye
0: ke na omo nsua de mfirim se bedwem no ye nyesa ne ma no obo ma wo ba ne ma ba bo bona sina waso antuma gusu no
1: nyesa de oso fe bi kwa igo ba mu no okoye
0: mm
1: uko ye se uko akwa etusi kuse de uko a wo kura si ena nanu mba ho no ma etofu yi on be hunana no me abod ye sheda boda uru mama ni akofu boy center o reverend hwan hwan si na me aduma
0: obeto nya me asema
1: ma ya me asema ma ya nti obi a wa akoma pa bia na to do nya me bia no o that obi hie mu no akona nanu ma hefo no akosiro mu na nanu ma apuwa ma akoba akwokwo ye si on kona nanu ma oso ye di nya me na asoma no ado so debi amre ne die e si ma akwa na nanu mu nyira jitum se wo oso on ti ase ana obobwo kanopi isi ho oba ko no pisi wo ma fa obi prichi na mframa bi so mu mframa ru fuse ya na tam ka no pidu ko soro na okuda ko to bi chenze zo na nkonya no mframa ti bi fuse na ka nkonya ni na bo na nkonya na ka ta bi do yina ejira fa ko na esa ono uze ei za ado na mpo do mka e no ko ko sere ya ko ha obi ama o ti nyame na asoma ni mebu wonu ma enyi nyame asem ni mebu wonu ma ama mre kwan so ana ni die ba bi ese de tun ye de toa e fa yesere o mo nanan mo mo me fa we no mo nyesu ehun
0: okay
1: na tututu tutu mi we o mo mo tutu no ni nse we wo experience
0: asa o mo twa so nfa so bia ni so
1: we o e de ntimi nja
0: da bi abi o so mo bra na ye hun se adehye fo no e bia o hene bi o sa me ba me chechire mu ye be tenas me se tete mo obi a ni mfia kwa ni mu bia no ye busu apani wo ye chiame hene wo ye omo na tutu ja omo kwa
1: enye wo
0: ene de akwa kwa bia na tututu
1: kwa chancha ah your friend kwa chancha
0: etu omo mra ma me ma yentie yentie odun kaka sna ejama nso abam
1: ah kwa